0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. We'll get on. You get 15 down, 8 o'clock. 8, it's, Chanel, some from Tyler. Danza was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigat in Salasa, Swak sa Bulsa. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts, last hour ng ating program. Oy, may balita tayo kanina ha. Oo, dangerous pa rin yung haze ha. Pinapaalala ko ulit sa inyo, keep on reminding you folks and sweethearts na yung haze po hindi pa rin nawawala. Andiyan pa rin sa paligid natin. Hindi natin siya nakikita, pero pumapasok na po siya sa ating sistema at sa ating mga baga. Ha? Kaya ay kumpiyansa. Kaya pala mabilis akong hingalin sa basketball. Oo, mabihira. Naglaro kami kagabi. Eh talaga namang hindi pa ako nakakatapos ng isang laro. Murag mo surrender na ako. Simply because of one major reason. Siguro dahil sa haze. So, pinagbintangan pa yung haze. Pero totoo din naman talaga, malaking epekto yun. Epekto nun eh. Malaking factor yun sa ating mga baga. Ha? Kaya naman paglalabas kayo ng bahay, hindi talaga maiwasang lumabas, magsuot po tayo ng mask. Ano? Mas mabuti na yun. So, siguro, yung mga normal na mask, pwede na yun. Kesa wala talaga. Pero kung meron naman, better secure N95 mask. Mas, ano daw po yun? Mas epektibo yun. Alright, isa paalala po yan para po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Alright, syempre sa ating last hour, dito pa rin mangyayari yung ating draw ng ating winner ng bugas at groceries sa mga natin lahat dyan, mga sweethearts. At syempre pa, pwede nyo pa rin akong i-text ha, just in case lang you're listening already. Di naman kaya, katutuning nyo lamang, magparamdam po kayo sa akin. I-text mo ako, 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. We get 16 minutes after 8 o'clock. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala o kwarta o kung naamoy online job o makadawat o sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta, verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim o remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, 0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. And for a break, magbabalik pa tayo in more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sitting 93.7 FM Bukidnon Forum Space. That's a kabisado. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Okay, isang good morning. Shoutout natin sina Regina Trangia Basadre. Magandang umaga daw kina Zarine, kay Alex. They're listening all the way from Agumamela Extension. You know, oh, dyan sa may Carmenyan. Magandang magandang umaga. Sina Ate Fel from Lapasan. Thank you so much. Talaga may follow-up message pa si Ate Fel eh. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw ha. 8:31 on the clock. Makaalis ang bahay. Ito muna, pakinggan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry Small but Terrible Kapuyaon. Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Snell. Galing akong Ulyo Pakala, Makabalan. Oh, bayog ba yung huli yung pagkana, Makabalan? Isin-isrit ako, dumiritso ako, puntod ko, Swagan Briggs. RNP Laes, corner, medyo may build-up kasi may nakaman na arte doon. Hanggang diritso ako, pamuntang Bulwa. Dito na, nagsimula yung heavy traffic.
0: Nako.
2: Dito sa may bandang, ano, bandang terminal going to Opol. Sobrang traffic talaga, Hibi.
0: Nako po. Oo, yan din yung report kanina ni Joseph. Na-trap din siya dyan. Ewan ko kung nakaalis na ba siya. Ilang minuto ko na nandyan sa heavy traffic ng Bulwa.
2: Nasa mga 15 minutos na ako dito. Nandito pa rin ako sa terminal. Pagpunta ako ng airport.
0: Nako po. Ay, talaga naman. May pasahero ka ba?
2: May susunduin sa airport.
0: May susunduin sa airport. O, sige, sige. Pasasaan ba eh, mga kalampas din yan? Ano kaya dahilan, ano? O, ba't matindi ang traffic dyan? Anyway, sige, sige, ingat sa pagmamaneho ha. At ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Lumakas na ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung freska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng freska tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng freska tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 93.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM. Okay, you know what, hey, we get 44 minutes after 8 o'clock. That's Cat's Eye for you with Game Boy. Hey, alas 8:44 na, no? Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Sakto-sakto, sa lahat po ng mga nag-aabang sa atin, eto na, mamimigay na ako ng papremyo, ha? Pero bago ang lahat, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Lahat po ng mga nasa may Carmen Public Market, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ako confused na tuloy ako. Kasi meron pa ako sa hapon, meron ako sa umaga. Basta, magandang araw na lang, just to be safe. Hindi pa rin daw okay ang daan paglagpas sa may fish landing sa may Bulwa Diversion Road. Nako po! Talaga naman. Dalawang HPG na natin ang natrap dyan. Traffic update sa may Diversion Bulwa. May nasiraan daw pala on a trailer truck dyan. Kaya naman mabigat at matindi yung daloy ng trapiko. Nako po. Eh baka pupunta ng Bulwa dyan. Yadaan nyo na inyong sarili. Eh, sana naman, ano, yung mga tatag dito, kinaukulan, aksyon na agad. Yung trailer truck na nasiraan dyan para hindi nakahambalang sa daan kasi marami na pong naaabala. Dapat dyan itinatabi na, no? Para maging passable na po yung daan. Oras sa atin, 45 minutes, Saturday 8 o'clock. Ito muna, mamimigay muna tayo ng papremyo. Bugas at groceries na sa ating The Price is Rise Overload. Papaminaw, papaminaw, pili tayong lugar o drop box kung saan tayo pupunot ng ating winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops, Carmen! Mga taga-barangay Carmen, paminaw, asan yung drop box ng Carmen? Ayun o, puno tayong isa. Yan! Okay! Ang nakasulat ay Carmen. Ang pangalan ng nanalo, nakadaog ng bugaan sa groceries mula Carmen, Michelle Amplayo. O Michelle Amplayo, congratulations. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID para maklaim mo na ang bugas mo at groceries. Isama mo na yung ating first winner na si Elmo Macaranas ng Parola Macabalan. Elmo Macaranas ng Parola Macabalan, congratulations sa kadaog sa gag bugas at groceries. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa o. Ang mga nanalo pa ng bigas ng groceries, ha? Francis Soto ng Chad Ken Taxi. Francis Soto ng Chad Ken Taxi, congratulations. Nakadaog sa gag bugas at groceries. Ganoon din si Emma Amora. Emma Amora ng NHA Phase 1 Kauswagan. Jerry Egang ng NHA Kauswagan also. At si Rosana Ulinan. Rosana Ulinan ng Black 2.0. Congratulations. Magdala ng valid ID, Alina. Pupunta dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace gets more value. 8:47 on For a Break. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 Thunder FM kagayante or seri 93.7 Thunder FM kagino. We get four more minutes before 9 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming salamat. Yung mga humabol pa, ang Prince Faisal Ampuan, si Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga. Grabe ka traffic dito westbound terminal. Ay, ay! Parang gabi-gabi lang yung traffic, ano? Ganun din. Sabi niya, may hinukay na daan lagpas sa may Fish Landing Boulevard, Everson Road. Kaya nag-one way. Yun din daw ang dahilan. Tapos may nasiraan na trailer truck tapat ng terminal kaya sobrang traffic. Naku po. Ano ba yan? Sa Tanang Heart nga, thanks. Magandang umaga galing kay Lady M. Maraming salamat, Lady M, sa pagpaminaw. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat ako. Si Dr. Heart at si George na ang susunod. Para po sa ating music from the Heart Program. Hoy, i-follow nyo ako sa aking page, Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tila tinuldukanan ni DOJ Secretary Frederick Vida ang isyong bawal umanong kasuhan ang isang impeachable officer, ayon kay Vida. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si VP Sara Duterte ang may immunity from suit o proteksyon laban sa pagkakaso. Kasunod ito ng paglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara kaugnay ng kasong grave threats, mababatid na nakapagpiansa ang Vice Presidente sa bawat kaso. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts. Well, it's TJF. Thank God it's Friday, the 11th of September. And here we are, bring you all the best of love songs. Dalawang oras tayong magkakasama. Dalawang oras na magkakainlaban. At kami ni Dr. Heart, George, hanggang alas 11 yan. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, kamusta po kayo? Nako, ang bilis ng panahon, Biyernes na uli.
0: Grabe.
1: Kailan lang ng Lunes, ngayon Biyernes na. Diba? Weekend na naman. Siyempre, magkakasama pa rin tayo hanggang alas 11 po ng tanghali para sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba, ha? The most listened FM music station sa Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM. George, ano bang pag-uusapan natin? Kinky Friday ba
0: ngayon? Kinky Friday kasi ngayon, Dr. Heart. Kaya mga sweethearts, importante nga ba ang intimacy sa isang relasyon?
1: Ayan. Ano nga ba ang intimacy?
0: Oo.
1: Ano ba ang intimacy? Yan yung pag-uusapan muna natin. Ha? Ito yung malalim at personal na pagkakaugnay o pagiging malapit mo sa pagitan o malapit sa pagitan ng mga tao.
0: Diba? The word malapit is the key.
1: Ayan. Ay! Sa ibang pinulungan.
0: Oh. In other words,
1: paano ka ba mag-iring-iring?
0: may nauso ng term yan ngayon eh. Oh, mamaya pag-usapan na.
1: Importante nga ba ang pag-iring-iring?
0: Oh, ang ismi.
1: Ang pag-ismi.
0: Importante nga ba ang ismi sa isang relasyon?
1: Kasi pagiging intimate mo dun sa partner mo, George, hindi naman talaga sinasabi natin na humahantong sa ringhoy.
0: Diba? Hindi naman na, oh, tama ka naman, Dr.
1: Diba?
0: So, yung iba talaga is companionship. Uh-huh. Basically, the love. Uh-huh.
1: Yung cuddle-cuddle, talaga intimacy na rin yun, di ba?
0: Oh, yes.
1: O anong, si Tarts, importante nga ba daw ang intimacy sa isang relasyon?
0: Ayan,
1: paiinitin natin ang inyong umaga. Text nyo kami, ha? Kung ano po sagot ninyo dun sa ating question of the heart, anong reaction ninyo, ang inyong POV, at anong po ang take ninyo dun sa importante nga ba ang intimacy sa isang relasyon. Do text us dun sa ating text lines 0917-1579-927 at ganun din sa 0961-8924-927.
0: Abay, ikaw ay online ba? Ay, you visit Facebook page Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Follow, like, and share. Comment dun po sa post and message us with your thoughts.
1: 9:15 na po ating oras. Here's Air Supply, the one that you love. Go.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko ang proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidon, 9:32, and we got something to look forward on this beautiful Friday. Oh, by the way, the time check was brought to us by Excel Bakaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Well, you know, you remember the days, oy, yung mga intimate moments, oh, yung mga memories. Nako, kami ni Dr. Hart, yan ang tanong namin sa inyo, ha. Kailangan, importante nga ba yung intimacy sa isang relasyon? Well, of course, when you are in a relationship, you get to know the person. And one of the way para, one of the ways rather, para makilala mo yung tao is for you to be intimate with them, for you to be close with them physically. Kaya marami ang nagsasabing importante gid kaayo ang intimacy when it comes sa relationship. Diba, Dr. Hart? Oo.
1: Hindi pala importante ang open, close pala.
0: Eh, eto ha, meron ako natutunan dyan. Para kayo maging close sa isa't isa, you need to be open sa isa't isa.
1: Ang alin ang i-open?
0: Ang inyong mga sarili.
1: Ay. Yung inyong puso.
0: Ang inyong puso.
1: Yes. Ang inyong puso't damdamin, ang i-open.
0: Correct.
1: Bakit kayo ba na ba gusto nyo i-open?
0: Ala. Ano ba?
1: Ay, maaga pa ha. Oh. Ay, mga hindi dapat i-open. Ay. Muna, i-close ay muna.
0: Kinky Friday daw kasi daw, Dr. Ay, speaking of open, i-open ko na lang to kasi...
1: Ano yan?
0: Maraming meron salamat kay Mami Esterlita Lopez ng Zone 11 Upper Carmel.
1: Yung ba yung may hinati dito?
0: Oo, may public service ng tayo konti, Dr. Hart. Mm-hmm. Ito may sinurender po siyang ID at ipinananawagan po natin yung may-ari nito, mm-hmm, which is si Ma'am Levita Alameda. You can claim your ID po dito po sa station, 5th floor FICO Admin Building sa May Ilaya Carmen, Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School.
1: Ayun, nakala ko ano sinurender. Nakala ko may warrant.
0: Nako, mahirap yun. Diba?
1: Uy, ngayon na kasalukuyang nangyayari yung arraignment dun sa Quezon City Trial Court, yes, ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Dami sumisigaw dun, Protect VP Sara.
0: Yes.
1: Ganun. Alright, balik tayo dun sa intimacy.
0: Intimacy.
1: Mas gusto ko intimacy pag-uusapan.
0: Higaan na natin yan sila. Yung intimacy ay kung wala daw yan, ang boring daw ng relationship.
1: Ay, ganun. Sinasabi nga ng mga pag-aaral, George, yung intimacy raw is a crucial component of a healthy and fulfilling relationship.
0: Oh.
1: Talagang with feelings yung fulfilling. Ah, di ba?
0: It fulfills.
1: Ito ay... ano ba nangyari? Saglit lang, hindi pa kami tapos. Saglit. Ayun! Eh, nagbibuild daw ito ng emotional connection. Correct. Between partners. Di ba yung mga tipong kilitian? Yung mga kulitan?
0: Correct.
1: Yung mga intimacy, di ba?
0: Oo.
1: Lambingan! Lambutsingan!
0: Ay.
1: Pwede na rin, kayo bala.
0: Ay, syempre, naglalambing kayo sa isa't isa. Sabi ko nga, for you to know the person, you have to physically be with them intimately. Kaya may intimacy.
1: Eh, kailangan dapat, ano ha, physically and mentally present kayo.
0: Correct.
1: Di ba? Pag ginagawa niyo yan, hindi po pwedeng physically present ka lang.
0: Mentally absent naman.
1: Naglalambingan kayo. Eh, iba naman iniisip mo.
0: Ayay.
1: Di ba? Delikado yan.
0: Pag hindi nasa cellphone, ano. Dapat pag bebe time.
1: Baka iniisip mo, ano kayong prompt gagawin ko para makaroon ako ng 80s na, ano?
0: May kilala ako ng tanong niya.
1: Ha? Meron ba?
0: Kilala ko yun.
1: Ilabas mo nga yung sa atin.
0: Ay, meron.
1: Nauso na rin yung mga 80s na yan ngayon. No?
0: Ay, maraming salamat kay Ma'am Hasmi. Talagang pag, ano ko, pag tanong ko kahapon, ginawa na agad.
1: Ay, talaga. Agad.
0: Maraming salamat.
1: Ay, yung tanong natin, ha, baka malimutan nyo. Ano, importante nga ba daw ang intimacy sa isang relationship? Ayan. Sige, maaari kayong mag-message sa amin dun sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ayan po, makikita niyang kulay pink, question of the heart.
0: Ayo, or mag-message din kayo sa messenger natin.
1: Eto nga, basahin natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George. Simula tayo kay Ray Damaulo Sabelino. Ay, buenos dias, senyor. Buenos dias, bienvenido and bienvenida. Yes, importante ang intimacy. Sa usa ka relasyon, para mo init pa ang inyong panaghinigugma ay sa matag-usa kalalumba. Ay, di man matungkad. Aron magpabilin mong lamihiyon.
0: Gusto ko yun.
1: Hi sa mga sa taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen Cagayan de Oro. Ay, sa Tisha, si Interi pala
0: ito. Si Ray pala. Oh, hi, Ray.
1: Ray pala ito. Si hindi pala Ray. Bakit Ray? Mga lalaking lalaki. Ray na yan. Ray pala.
0: Si Ray.
1: Ayan. Salamat ha. So, dapat daw panatilihin yung intimacy para padayon ang pagkalamion.
0: Sabi naman niya, Tima Rependikito Ahes. Good morning, Dr. Heart and Sweetie George. Good para morning. Sa akin, yes po. Kami ng asawa ko, kahit matagal na kami, hindi talaga nawawala ang intimacy sa amin. Lalo na ako, Sweetie George, Dr. Heart, ay napakalambing ko na tao po. Daig ko po ang bata kung maglambing. Kasi ayaw kong humantong na maghanap ng iba asawa ko. Kaya as much as possible, I stand for what I promised to him na walang pagbabago. Importante kasi yun eh. Isa yun sa nagpapalalim ng relasyon nyo. Nagpapatibay sa samahan nyo. Gaya ng kantang Kabisado.
1: Kabisado ko na ang tamis ng iyong halik. Ay, kasarap
0: naman. Nabiyo. Diba? Tama, kabisado niya ng isa't isa. Kanalang ko. Thank you.
1: Diba? So, yun din ang kailangan, consistency. Kasi diba, pag sa una pa lang, earlier part ng ating relationship, eh, talaga mainit na mainit.
0: Correct. Diba? Ganun naman eh.
1: Sabihin diba? Ko na, mapusok na mapusok.
0: Oh. Siksik, liglig, umaapaw ang...
1: Umaapoy.
0: Umaapoy.
1: Oo. Umaapoy, naghahanap lagi ng init.
0: Init, oo. Normal naman yun. Diba? Sa relasyon.
1: Eh, paano pag tumagal? Ano? O ano na?
0: Sabi nga nila, ang apoy nga, naapola.
1: No.
0: Diba?
1: Mga tipong, hello, andito ako sa tabi mo. O ano na?
0: Okay.
1: Hanggang dyan lang ba tayo? Diba? Kailangan consistent tayo. Gano'n tayo kainit noon. Panatilihin natin na mainit pa rin hanggang ngayon. Ay,
0: sana all mainit.
1: Ay, ah, bakit naman? O ano?
0: Nanlalamig.
1: Naiingit ka na naman. Malamig na naman ang Pasko mo.
0: SMP na naman tayo nito. Ano ba yan?
1: Sabi naman ni, ano to, Freggie ba? Freggie. Diane Ree. Sabi niya, absolutely true. I totally agree that intimacy plays an important role in a relationship. It starts from friendship, then both of you become close friends. You will know him better, his characteristics, traits, values, and WHO. Who is he as a person? It's also important to be an investigator sometimes. Mag-imbestiga. For me to know his marital status, whether he's single or married, his family background, his circle of friends, his likes and dislikes, nevertheless, if he's rich or poor. Kailangan din alamin yun, ano? Sabi niya, for us girls, we must be careful in choosing a partner whom to be with forever. Always put God as the center of your relationship.
0: I like that so much.
1: Kung naghahanap tayo ng third party, dapat yun, si God ang third party.
0: Correct. Thank you, Mom Freggie. Kung tama ako ha, correct me if I'm right, mga taga Hall of Justice to eh. So, malala ko lang.
1: Sige nga, paki-confirm nga niyan, Ma'am Freggie.
0: Good morning po. Thank you so much sa inyong pakikinig.
1: Ayan. Sige, keep your messages coming. Do text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And online ka ba? O sige, message us. Heart FM 92.7-Kayad Your City or comment through our post. This is regarding sa ating question of the heart.
1: Ang pinag-uusapan natin yes. today, importante nga ba ang intimacy sa isang relasyon? Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
15: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
17: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
18: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
19: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
20: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 1018. Sweethearts, sa second hour na ng ating programang Music from the Heart on its Kinky Friday edition. Mm-hmm. Oh, yung mga usapan nating intimacy. Ay, marami tayo.
1: Usapang nakakiliti sa inyong mga isipan.
0: Correct. Ay, madami na silang mga...
1: Ay, ang dami nga. Ang daming mga message. Sige nga, basahin natin. Na tayo magsimula. Mula kay 5574, sabi niya, hi Doc Hart and Sweetie George. Mga taga-kamamanan, hi kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, Wilma Osorno, and likewise to Samuel Mosqueda, kay Men Artismo, Marilyn Gonzalez, Clark Montibon, at sa buong BBQ family. Maraming salamat po.
0: Salamat, Pami Amy, Mayor Miles. Good morning. Good morning din kay Michael Jude Sabido ng MNR Taxi dyan sa may Alta Toda. Kaya maraming salamat sa inyong pagkikinig.
1: And mula naman kay 6333. Shout out, oy, mga taxi drivers natin nakikinig sa atin, ha? Mga kulay green nakikinig sa atin.
0: Oo, kulay green. Good morning. At ang Gales family, Dr. Hart ay kinig sa atin. 0804. Sila Mami Elaine, Sir Nicholas, Ma'am Jeline, si Sir Glenn sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Mm-hmm.
0: Good morning.
1: Ayan. We advance happy birthday. Kay ano? Kay... kay George.
0: Grabe, mas...
1: Malapit na yan.
0: Alam na. Nagulat ako. Thank you po. Maraming salamat.
1: Kailan ba yun? Para sa mga nagbabalak na magpadala ng kanilang regalo?
0: Abay, bukas na. Baka naman. Ano, hindi. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal at suporta.
1: Oo nga.
0: Thank you, another year.
1: Dagdagan na naman ng, ng isang taon.
0: Oh, buti pang edad, dadagdagan.
1: Yung boyfriend, yung hindi boyfriend pa dumarating.
0: Bahala ka na, Lord.
1: Uy, ang haba ng mga reaction nila dun sa ating Facebook page. Sa basibulan natin kay Manilina Polinario and Dab. Sabi niya, intimacy ibig sabihin nun ay pagiging malapit. Hindi lang siya about sa sex, ha? May iba't ibang klase daw, sabi ni Manilina. Ito yung tinatawag na emotional intimacy. Ayan, yung sobrang close kayo ng isang tao na nasabi mo lahat ng nararamdaman mo, sikreto mo, takot mo, parang best friend o jowa na lang na alam lahat sa'yo. Ayan. Isa din ay physical intimacy. Yung paghawak, yakap, halik. Alam na natin yun, di ba?
0: Yes.
1: No. So. Na hinahanap natin lagi. Meron din yung tinatawag na sexual intimacy. Ha? Yung pagiging close nyo sa kung saan nyo.
0: Sabi niya sa kama niya.
1: Ayun. So yan yung mga different kinds of intimacy na isinare ni Manilyn sa atin. Thank you Manilyn sa iyong pakikinig at pag-share ng iyong thoughts. Ayan.
0: Gusto ko yun, ha. Talagang in-evaluate niya yung bawat meaning. Thank you, Ate Manilyn.
1: Ayan.
0: Sabi naman ni Fergie Dayanri, the best station in the region. Ay, gusto ko yun.
1: Ay, thank you po.
0: Shout out.
1: Shalamat naman po. Shalamat po.
0: Nakakataba ng puso pag gano'n.
1: Oo nga.
0: Thank you. Sabi ni Galvanaag, hello to my PA card members. Importante sa lahat ng relationship, sabi niya. It's all about trust and confidence to both of you.
1: Ayun. Mula naman kay Marifel De Quito, ayan, sabi niya, yes daw, oo naman, talaga naman,
0: sa
1: yes
0: kanyang,
1: na yes.
0: Sa kanyang hobby, Ito naman, talaga si Mami Amy, si 6869, yung mga Robinson Boys, pati natin, yung mga taga Norman Transco Taxi, ayan, maraming salamat.
1: At syempre, hindi rin pahuhuli, nakikinig sa atin, yung Kitoda, no?
0: Kitoda.
1: Mga taxi drivers taxi din drivers. Dyan po sa may Kitkay, ha?
0: Ayan,
1: good morning po sa inyo lahat.
0: Thank you. Ay, thank you po sa mga sweethearts natin sa Ininsulis. Sa Maindahag. Dagang salamat. Oh, happy, have a blessed birthday beer day. Eh kasi halos magkasabay kami ng manager nila.
1: Ay, ganun.
0: Ngayon kasi yung birthday
1: ng kanina. Doon ba tayo magsa-celebrate sa taas?
0: Ininsulis.
1: Mekeneme.
0: Alam ko nga, welcome naman tayo. Dagang salamat.
1: 1061, hi, good morning sa'yo. Sino ba to? Sabi niya, oo, importante ang intimacy ang nagpapatibay ng pagkakaugnay, pagtitiwala at pakiramdam na mahalaga kayo sa isa't isa. Pero magkaiba ang bawat relasyon. Ang mahalaga, magkasundo kayo at magrespeto sa isa't isa. Ayan, advance, happy happy birthday, sweet George. Ayan, bless you more and more and more and more. Kayo ng baby boy, sakit na sa ulo.
0: Kayo na nagsabi. Thank you, Frankie Du. Teka, paano nyo alam na birthday ko bukas?
1: Eh, sinabi mo, bago lang eh. Sabi mo, bukas na eh.
0: Kasi tinanong ako. Nagulat ako. Dagang
1: dalawang
0: salamat,
1: araw ng celebration mula ngayon hanggang ngayon yung greetings.
0: Ay, marami pong salamat. Kataba ng puso.
1: Sige, magandang buhay muna tayo. Oras natin is 25 minutes. Makalibas po ang alas 10 ng umaga. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 10:37 ang ating oras sa ngalan ng pag-ibig. Ang daming ano, ang daming nangyayari including intimacy.
1: Hanggang sa dulo ng walang hanggan. O diba? Ganun dapat ang pagmamahalan.
0: Ang sarap kaya nun, yung may someone who you can rely on at the end of the day.
1: Diba?
0: Eh kasi tama naman si ate, ano eh, ate Manili. Kasi may iba't ibang klase nga ng intimacy. But intimacy in general is talking about yung pagiging open at pagiging malapit nyo sa isa't isa.
1: Ayaw.
0: Kasi you will never be intimate with someone na hindi malapit sa'yo.
1: Nagsisimula siguro, George, ang lahat ng yan sa pagkakaroon ng open communication sa isa't isa. Diba? Yun dapat. Doon tayo magsimula. And then, lambingan follows. Diba?
0: Yes.
1: Alam mo bakit mahalaga ito, tinatawag nating intimacy sa relasyon? Kasi nga, sabi ko kanina, nagkakaroon ng emotional connection between partners, diba?
0: Yes, yes.
1: At pinapatibay din ito ang bonding at ganun din ng affection sa isa't isa. Parang nare-renew ba? Diba? Dapat mini-maintain talaga ito.
0: Consistent.
1: No? Consistent talaga. Yun yung sinasabi natin kanina. Consistency is the key. Di ba?
0: Pero, kasi Dr. Art, naisip ko lang ha. I mean, sa perspective ko lang to.
1: Aha.
0: Parang nararamdaman ko.
1: Di ba based on experience yan?
0: Pwede. Eh kasi parang, ang boring naman siguro ng relasyon.
1: Oo naman.
0: Intimacy.
1: Oh, ano, magtitigan na lang kayo na magtitigan? Oh, walang mangyayari.
0: Wala, magtsikahan-tsikahan. Yung tsikahan is part also of being intimate to each other.
1: Yun.
0: Diba? Parte yun eh. Siyempre, gusto mo, inaakbayan-akbayan yung tao.
1: Uh-huh.
0: Gusto mo yung,
1: ano ba gusto mo?
0: Iniyakap-yakap.
1: Kunwari. Oh. Kunwari, may partner ka. Ano bang gustong gawin sa'yo?
0: Siyempre, yakap.
1: Aha.
0: Tapos, snuggle-snuggle.
1: Ano?
0: Snuggles.
1: Yun ano, snuggle-snuggle?
0: Yun ang ano nila ngayon. Snuggle-snuggle daw. Ano ba yun? Parang, ano siya, cuddle na may dalang hug.
1: Ay, ganun. Sarap naman
0: na
1: yan.
0: Na may snuggle. Oh. Diba? Snuggle.
1: Talaga. O, yung pagkakaroon ng intimacy sa partner, ha? Batay po sa pag-aaral. Nakakabawas ng stress yan.
0: Ay, oo naman. Siyempre, you look forward to be with a person.
1: Nakaka-improve pa ng health natin. Oo, oh, diba? Oh.
0: Correct.
1: Ay, naku, walang panama yung mga gym-gym.
0: Cardio pala yun eh. At saka, ano, ang sarap din, Dr. Hart, na may kausap ka na, you know, you can openly free whatever you have in mind and in your heart. Hindi ka takot eh. Siyempre, lahat talaga binubuhos mo. Alam mo ba, ganito nangyari, ganito.
1: Yan. Ay, talaga?
0: Ang sarap sa pakiramdam na may ganito. Tapos hindi kayo
1: nusto. Binubuhos habang ano?
0: Oh, pwede yun.
1: Talaga?
0: Yes.
1: Ibig sabihin, buhos na buhos. Ganun?
0: Alam mo yun, parang usapan ninyo na yung nagchichismisan. Yung ganun.
1: Habang naging intimate sa isa't isa.
0: Hindi naman kailangan intimate muna. Eh.
1: Ay, hindi ba pala?
0: Chika muna. Ganyan.
1: Hindi, kasi pag ano na eh, pagkakaalam ko, mga sinabi sa akin lang ha, zooming daw sa intimate moments, eh, wala nang lumalabas na boses.
0: Ay, syempre, pagod ka sa kaka.
1: Puro na lang daw bulungan.
0: Mahangin kasi. Mahangin.
1: Ganun ba yun?
0: Syempre, Dr. Hart, alam mo yung parang, alam, naghahanap kasi tayo ng taong iko-comfort tayo without judging us.
1: Ay, ganun.
0: Alam mo yung parang lahat nasasabi mo sa taong to.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yun nga, sabi nga ni isa sa mga description ng intimacy is yung emotional intimacy wherein parang nagiging best friend mo na siya.
1: Ayun, talaga naman.
0: Tapos, talaga? Tapos, ay, hindi mo kasalanan. kasalanan mo. Hala, hindi mo kasalanan. Hello, Sir Neil.
1: Eh, batiin muna natin mga Ipotada taxi drivers ha, dyan po sa may Bloomingdale, sa Ipunan. Hi po sa inyong lahat.
0: Good morning.
1: Maraming salamat. Lalong-lalo na sa pinaka-pogi dyan.
0: Ay.
1: HPG Joseph Ranara.
0: Ay, talaga. Sinabi mo, Dr. Hart. Ito naman si 3509. I'm a new listener. Hi, welcome. Guest ko lang si, or maybe greet ko lang si Clement, si Kent, and Pongpong Serenity of Ipunan.
1: Ayan, saan ba kayo sa Ipunan, Serenity?
0: Ayan. Welcome po sa Heart.
1: Sana naman eh, mapasyalan namin kayo. Yes. Diba? Yes. Ay, batiin ko na rin, George, ha? Nandito sila sa Cagayan de Oro ngayon. Sina Sir Boris Esparza. Ayan, good morning. At sa lahat din na staff ng PDAO office. Hi kina Ma'am Sheila and sa kanilang driver na si Sir Emerson Mugot. Ayan.
0: Good welcome morning. Welcome to CDO. Welcome po sa mga, City of Golden Friendship.
1: Yan. Mga taga-Kitaw-Taw ito. Sabi ko nga sana makadrop by sila dito sa station.
0: Oh, si Sir Boris.
1: Sir Boris. Yes. Boris Esparza.
0: Ayun. Diba? Boy, Sir Boris. Kumusta? Welcome, welcome.
1: Miss natin yung boses niya sa ano, dyan sa bukid nun. Yes. Sa 93.7 natin na station.
0: Oo. Tama. Ito lang, may i-share lang ako kasi may dagdag si Ma'am Freddy.
1: Ayun.
0: Oh, sabi niya, intimacy is very much applicable for couples who are legally married. Yun. This is one of the important tips to make your relationship stronger and sweeter as the years go by. But for the lovers and sweethearts who are still minors and students, ay, wag muna. Ay. There are boundaries and limitations. Oh, tama naman. Mm-hmm. No premarital sex to avoid teenage pregnancy and other relevant problems which will affect your studies. So girls, better watch out. Sabi niya, use your brain, not totally your heart.
1: Yun. I so agree with Ma'am Freddy.
0: Thank you, Ma'am Freddy.
1: Kaya nga yung utak natin nasa ibabaw ng heart natin.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Yes.
1: Don't let your heart rule over your mind. Di ba?
0: Correct.
1: Ay, naiiniwala ako sa mga ganyan. Ha? Tinuturo talaga ito eh. Sa mga students na ngayon, meron na mga ganyan.
0: Which is very good kasi namumulat sila. Alam mo naman sa social media eh.
1: Kaya nga.
0: Nagre-rely na tayo halos lahat sa social media. Sabi naman ni...
1: Masasabi ko lang dyan, mga dudong mga Inday, hi, Sus Mariusip. Ayaw yun yung tao ng sunod, ana.
0: Sus.
1: Kay Digyud Lalim.
0: Mintras, hindi nyo pa inumpisahan. Huwag nyo diba? Nagsimulan. Ay, sabi naman ni Ate Susan Kake, importante ang intimacy sa isang relationship kasi dyan mo makikilala siguro ito. Makikilala kung gaano kung gaano ba katotohan feelings nyo sa isa't isa.
1: Ayan. True. Talaga naman. Asya, sige. Patuloy kayo ha sa pagpadala ng inyong mga mensahe at meron pa tayong mga nalalabing ilang minuto sa ating programang Music from the Heart. Again, sa mga humabol at gustong magpadala ng kanilang messages sa ating Question of the Heart, George.
0: Nakoy, ang intimacy ba ay importante sa isang relationship?
1: Ayan. Sige, do text us at our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Kung online ka, please visit our Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 46 after 10. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, wag naman sana ang I'll say goodbye to the two of us.
1: Kasi kulang ng intimacy.
0: Oh, baka nalalamig lang yan. Painitin nyo uli.
1: Pabukalti.
0: Ayaw po, bubuigin yung tubig ha.
1: Nako.
0: Wag na wag niyong gagawin yan.
1: Makadisgrasya na pa tayo.
0: Yung partner naman na hindi sinasaktan, minamahal niyan.
1: At inaaruga.
0: Ala ko at dinadagdagan. Ay! Tiyak! Grabe ko, George.
1: Ala ka naman, mahal lang. Dapat inaarugaan din.
0: Ay, petsa pala natin ngayon, 911, ano?
1: Oo. Oh,
0: September 11.
1: September 11.
0: Ano ba meron, George?
1: This is the... yung ang pag-attack ng isang terrorist group doon sa World Trade Center.
0: Oy, ito yung aeroplanong bumangga sa building,
1: yes,
0: ano?
1: Yes, oo. Grabe, ilang buhay din ang nawala nung panahon na yun.
0: Yeah.
1: Naalala ko, ano, grabe yung news regarding this.
0: Kailan ba to? Kailan ba
1: 2001. So 25 years.
0: After we're commemorating and sumalangit nawa yung mga
1: biktima
0: ng 9/11 attack dun sa amin sa US.
1: Ay, grabe sa inyo sa US. Alam na, dito pala derived. Ito nga yung emergency number natin. 911.
0: At meron na yan dati sa US. Yes. Eh, 911. Oo. Meron na yan.
1: Meron na.
0: Hello, 911. What's your emergency? Ganyan, diba?
1: Grabe nung coincidence, no?
0: Parang tinaon talaga siguro.
1: Tinaon. Oh, madaming theories na lumabas after. Madaming mga documentaries na lumabas. Kung ano bang nangyari, bakit nangyari. Kawawa lang yung mga biktima na inosente. Walang alam sa dahilan kung bakit nangyari.
0: Ayun. Sa yun, ipagdasal natin yung mga buhay na nakalas nangyari pag-atake.
1: Pati din ang kanilang pamilya.
0: Alright, tuloy tayo. Dami pa mga messages, oh, hindi natin namabasa. Ay, eto na nga, tuloy-tuloy na, buhos na, ha? Simula na to, bisperas ng birthday ni George.
1: Ay, talaga. Tagang salamat.
0: Ayan.
1: Oo.
0: 3223, ha? Oo, advance happiest birthday, Ma'am George. Continue your sweetness on air and to all your listeners now.
1: Ginging, thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Ito naman si Ate Maribel. Oy, the heart. Gustong-gusto ng asawa ko yung boses mo.
0: Talaga naman.
1: Para daw naririnig niya sa isang malaking network.
0: Ano ba na kung nanoy? Hindi, meron pa talaga akong boses na naririnig ngayon.
1: Naririnig pa rin.
0: Yung ating 3 o'clock prayer, nandun pa rin.
1: Sa kanya po yun.
0: Pumanaw ka, Jesus.
1: Oo, ayun na. Ayan na nga po.
0: Ano pa, piniplay pa nila ngayon.
1: Correct, correct.
0: Maraming salamat, Ate Maribel, sa pag-appreciate.
1: Sir Efren Mayan, dagang salamat sa wish mo. Thank you sa inyo pabati sa
0: basahin mo naman yung wish na.
1: Ay! Sabi niya kasi dito.
0: Basahin mo.
1: Happy birthday in advance, Miss George. Ayan. Wish ko matagpuan.
0: Tatahimik ko yung bed para marinig namin lahat. Ano daw?
1: Sabi niya, wish ko matagpuan mo na ang forever.
0: Iyon!
1: Hindi na wish ko. Kaya maraming salamat.
0: Ay, talaga, binimish mo na talaga yan ngayon.
1: Ay, sure. Hindi naman na tayo bumabata. So, kailangan na nating awayin sa panghapong buhay. Hindi naman. Maraming salamat.
0: Ayan na. Alam na natin, ha. Pag naririnig natin yan, alam ko inaabangan nyo lagi yan. Dahil pag narinig nyo yan, mamimigay na tayo ng bigas at ganun din ang groceries. The price is rise. Overload na. Alright, paiko tayong ruleta, George. Kung saan magagaling winner natin para sa oras na ito or sa programang ito.
1: Dahil birthday ko ngayon. Mamimigay ako ng bigas.
0: Dahil birthday mo ngayon, isang winner pa rin kami. Ay, yung mga mananalo at ganoon din yung mga nanalo na.
1: Yes.
0: Claim nyo na agad din yung papremyo, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Momenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Santo Miguel.
1: Dito tayo, Dr. Hart. Barangay Consolacion tayo.
0: Barangay Consolation. Barangay Consolacion, bunot tayo mula sa Dropbox ng Barangay Consolacion.
1: At eto na, ang kanyang address dito ay Manuel Vega, Barangay Consolacion. Mm-hmm. Congratulations kay Jonah Idulsa.
0: Jonah Idulsa ng Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Right Overload. Dali na, claim na agad na pa-premio at huwag paabutin ng 14 days.
1: At ang ating The Price is Right Overload.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hi, for all of my life, I'm going to treasure you, to cherish you, and to make lambing-lambing with you. And of course, huwag kakalimutan ng intimacy with you.
1: Ay! Huwag na huwag talaga.
0: Ah, di ba? Oh. Ganun dapat, consistency. Simula nung nagpapa-cute pa tayo hanggang sa ngayon, mga ilang taon na.
1: Correct! Oh, dati-dati, ang ano mo, ang ba't ngayon, palang jara ka. Dati-dati, kung saan...
0: Alam mo, daming memes na noon, ano? Nagbago pa ganito. Madali na. Pagkatagalan na, kaya ba ni mo eh?
1: Yanta ka. Jara ka.
0: Ay, grabe. Huwag naman ganyan.
1: Well, alam mo kasi, Dr. Hart, may kanya-kanya tayong way of showing

0: dialogue.
1: Uh-huh.
0: Yun nga, di ba, may mga love languages din tayo.
2: Yun.
0: That we use to express our love. Intimacy is...
2: isa yun, di ba? Physical touch, mga ganon.
0: Plays a big role talaga of the in the relationship. Pwede namang act of service eh. Yung intimacy naman, very broad din. Madami siyang kategorya, madami siyang consideration. Pero yan, yan ang wag nating walain sa relasyon.
2: Ayan. Magpapaalam na tayo. A little overtime na tayo. Wala na mga messages?
0: Salamat.
2: Wala na?
0: Wala na.
2: O yan, birthday greetings uli.
0: Okay. Ay, kay ano to? Kay Sir Alex. Thank you, Sir Alex. Paho.
2: Uh-huh.
0: And dyan sa may lapasan. Ay, kay Mommy Del. Thank you po. Del Paho. Maraming salamat.
2: Ayan ha, buhos na buhos yung mga messages ngayon. Bisperas at ganun din sa birthday ni George bukas.
0: Parang Pasko. Maraming salamat po.
2: Babalik ka mamaya.
0: Yes, mamaya, dear heart. Alawin hanggang alas 3 sa'yo. Love song.
2: Alright. Ang sikreto daw, George, sa mahabang pagsasama ng mag-asawa ay ang pagpapanatili nila sa init at ganun din ang pananabik sa isa't isa. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga nag-participate sa ating question of the heart. For those who send in their messages and of course shoutouts. Maraming thank you sa pagsama sa amin sa loob ng 2 oras sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
2: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Yan, magi-Christmas song pa pala ako. We're leaving you a song from Mariah Carey. Yeah, eto na.
3: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
2: All right, palapit ng Pasko. All I want for Christmas, Dr. Heart and George saying bye for you. One.

0: Heart FM Time. It is now 11:38.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric,

0: Heart FM time. It is now 12:03. Heart FM News Update.
1: Magaganda ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro para sa posibleng epekto ng El Nino sa lungsod.

0: pag-asa, inaasahang maaaring makaranas ng dry condition ang ilang bahagi ng bansa simula Nobyembre na posibleng mauwi sa dry spell at drought sa unang bahagi ng 2027. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:35.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
6: And feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up,
6: grab
7: girl?
6: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus dahil Tawi Capsule 166 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa lahat ng mga kinikilig dyan, this one goes out to you. Side A with Forevermore. Hi, George here, and we're up till 3. You're locked. You are locked with me, just as I am locked with you. And we're talking about love, nothing but love and happiness. Hi muna ako. Oh, may dumaan dito kanina. Just wanna greet, shout out to all handmaids of the Lord. Especially kay Sis Amy, kay Sis Elsie Arshaga sa mother ko. Hello, Sis Leila Raz, kay Rene, kay Rod Tihada. Rene Coring at kay Rod Tihada. Magandang hapon. Thank you po sa inyong pakikinig. Ang shoutout na yan ay galing po kay Ate Marisa Duruin. Tagang salamat, ate, ha? And 9400, oh, let's congratulate, a huge congratulations to Maria Angela Olinan for passing the NCLEX. Greetings coming from BNR and Kuya. Congratulations and to the parents. Ayan, ha, congratulations po. Sa lahat ng mga passers, o sa mga non-passers din, you did a good job. It's okay. 0080. Sir, from Boris of Kitauta, you're a part of me. Sige, I'll try to play that, ha? And keep on texting me for shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:31 now. You stick with me, okay? Let's talk. Let's talk about love. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Ayoko na sana. Naku. That song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. There are times na gusto mo nang give up. Ayoko na. Pero ayoko na. Sana. Pero andyan ka pa eh. Kaya yung ayoko, naging sana na lang. But that's great. That's great to hear. Something that will boost you. Life is not full of, you know, happiness and surprises and all. But life is full of hope. Ikaw ba kailangan mo yan? O para sa'yo yan ha? George po hanggang alas tres. Hi, buenas tardes. Oh, mi amigo, mi amiga. Oh, dagang salamat. Benevida, bonito. Ay, bonita, George. Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Kung bago pa sa relasyon, ilang team song ka, you're my inspiration. Pero kung dugay na sila sa ilang relasyon, you're my consummation. Gusto ko yung... Gusto ko yung witness mo, Rai, ha? Tisha Eatery, magandang hapon. Uy, Mr. Rider. Ah, sige, mamaya, try kong i-play yan, ha? Antabayanan mo yan. Oh, 9791, shoutout kay Mimay Bonbon. Ganamino karon sa imong program, George. Oh, sa may DHA, Dangkagan Bukidnon. From Sir Edwin Amila. Sir Edwin, dagang salamat. Thank you, thank you. Ito naman si 1103. Good afternoon sa lahat na nagmamahalan. Kaway, kaway. Put your hands up in the air. Magandang hapon. Thank you, thank you. Yun ang gusto ko. Good vibes lang, ha? Oh, sige. Dahil good vibes tayo, you better tell me what you wanna share. Sige, sige. Oo, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, Art FM 92.7- Cagayan de Oro City. 1:46 now. Moving on to my last sweep for the first hour. And we're on to the second hour. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Ka makabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro 93.7 Hearts FM Bukidnon 2:30 sa mainit na Friday afternoon. Ito yung plano niyang gabi. Pag Friday talaga, no? Fly day din. Pero wala, George. Bahay lang. Oo, kasi layo pa sweldo. I feel you. Window shopping na lang para malingaw. We're up till 3. That was Asia Songbird, Regine Velasquez. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayan, congratulations once again kay Maria Angela Oninan for passing the NCLEX. Greetings coming from Papa Noki, Mama Rosie, and Kuya Eunice Ralph D. Oninan. Ang happy ng Oninan family. Oh, congratulations po ah. 8850, did you live somewhere? Yes. You are right. Sige, I'll try to play your requested song. Apo, apo. Sige, sige. Ah, Set You Free by Side. Yeah, I like that song too. And the band as well. Which, malapit na po mag-concert yan ha. Ready na ba kayo for Musica CDO? Can't wait for that. Mamaya, I'll be giving away prizes, surprises, and blessings. You know what I mean? At sa mga hindi pa nag-claim ha ng kanilang premyo for the Prices Rise Overload, you better claim it as soon as possible. Kasi you got 14 days to claim it. So, tawagin ko lang yung mga hindi nag-claim. For today, ayan sina Elmo Macaranas ng Barangay Makabalan Parola. Michelle Amplayo ng Barangay Carmen. Juana Idulsa ng Consolacion Manuel Vega. Mamaya, abangan dahil ako ay mag-draw ulit para sa winner natin ngayong hapon. And you keep on feeding me all your greetings and shoutouts. 0917-15-79-927 at 0961-8924-927 on our Facebook page. That's Heart FM 92.7 dash Kagendioro City. 2:32. Magbabalik ako. You better stay tuned. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulto akong ingon na, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ni kong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Plano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinaigting ng Roads and Traffic Administration o RTA ang kanilang road clearing operations laban sa mga sasakyang iligal o hindi maayos na nakaparada sa ilang pangunahing kalsada sa syudad. Kabilang sa mga lugar, natututukan ang operasyon ng Pabayo Street, Pugon Public Market, Redelsa Area, Tomasaco Road at Corrales Avenue hanggang Luna. Sa isinagawang clearing operation, nakapag-issue ang mga otoridad ng 25 unattended tickets sa mga motoristang lumabag sa mga panuntunan sa parking. Patuloy naman ang panawagan ng RTA sa mga motorista na sumunod sa mga umiiral na traffic at parking regulations upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko sa lungsod. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM again, the order city, 93.7 FM. We get on, we get 16 minutes down 3 o'clock. Order city, shout out to Playtime Entertainment Board for Happiness. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon. How are you? Oh, kumusta mo diha? Diyan na pita. Jason Steele checking in. And, you know, doing the show until 5 o'clock. Ngayong mainit. Ano ba bang bago? Mainit na hapon ng Friday. Biyernes na naman, ano? Weekend na naman. Teka muna. Unang araw po ng laro ng Gilas Pilipinas sa ating Asian Games. Hindi natin mamaya kung anong resulta. Mga sweetheart, siyempre ba, Jason Stina hanggang alas 5. Aba, maging parte kayo ng ating program. Dali na, text mo naman ako, 0961-892-4927. Alright, press those numbers. Maybe you got your spare load in you. Kung meron man, sige, i-forward mo sa akin ang inyong mga shoutouts. So, kung na bahala dyan, isa-shoutout natin ang mga yan. Akong blaha. Kasabay ng pag-iisip ng mga merienda, ako na bahala sa mga tugtugan natin, ha? Kaya naman, sweetheart, saglit lamang, mag-commercial break lamang ako sandali. Pagbalik natin, we get something from Kyle Rafael. And of course, Mackie will be joining the stream just the same. And Earl Agustin, what a sweep up ahead. Kaya naman, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oras City, 93.7 Thunder FM kaginoon. We got 30 down 3 o'clock. That's Earl Agustin with Dalangin. Bad news daw, pildi ang gila sa Bahrain. Ay. Unang game ng Gilas Pilipinas. Sa Asian Games. Talo agad tayo sa Bahrain. Pero muntik na, no? Apat lang eh. Wala. Malalaki talaga yung Bahrain eh. Makita ko sa highlights. Bihira talaga. Walang Kai Soto. Walang mga towers. Ayun, talo. Anyway, bawi na lang tayo. Sa susunod na Asian Games. Hindi, marami pa naman laro eh. Salamat, Sir Glenn Hanang Binhi for, you know, informing me as well. Kamusta naman lahat ng mga sweethearts natin? Nagbibaryento na. Teka muna, i-shoutout natin ang mga sumusunod. I-shoutout natin sina Dominic at lahat ng mga tropa daw niya. Ang De La Salas family, magandang hapon. Thank you so much all the way from Bonbon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga tropahan na nagmemeryenda ngayon. Alam niyo na, pagka-tropahan, chipin-chipin yan. Soft drinks, ano? O, dyan sa may kanto. Pwede na. Ay, masarap yan ang masarap sa tropa. Yung chipin-chipin kayo. Mas bili kayo. Sige, litro-litro. Mga ganun tipo, ano? Wala nang sasarap pa sa mga banding na ganyan. No? Magandang hapon din sa lahat ng mga drivers natin. Kumusta naman ang inyong mga tiyan? Medyo nagugutom na ba yung mga drivers natin? Kung nagugutom na ha, huwag tiisin. Walang kwenta yung paningkamot natin kung hindi tayo kakain. Hindi natin i-reward yung sarili natin. Aba, kailangan natin kumain, ha? Sa lahat ng mga drivers natin. Kapag nangaramdam ng gutom, daplin, tapos kaon. Ha? Dapat ganun. 32 minutes down, 3 o'clock. Eh, syempre naman, yung mga nag-aabang, ha? Ang ating draw ng ating bugas at groceries, abangan natin mamaya yan. And of course, I will be re-announcing those names o yung mga nanalo na sa mga nakalipas sa mga oras. Baka naman nabanggit na ka na eh. Medyo busy ka lang kanina. Alright? 3:32 oras ating sa atin ng Fresca Tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Babalik ako with more. Magandang hapon sa tanan. Kadayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM again, the order city, 93.700 FM. We're going to get 46 minutes down, 3 o'clock. This is a baby monster for you. Sugar, honey, iced tea. Pampawala ng inin. Iced tea malamig. Diba? Saglit lamang, shoutout natin ang mga taga-Oldongdong at Don Carlos Bukidnon. Nakikinig sila ngayon, labi na dyan sa Palomera family. Kay Agaw Alex Palomera from Junri Alguizar. And mga taga-Malingin, Igpito Paul Misor. Kusog dyan ang Hard FM na Mudere. Pagbata pa lang morning, naka-hard ng Mioy. Number one, Jude. Oo, Mudere. Thank you and good afternoon mga sweethearts. Maraming salamat. Ito na minaw din ng sweetheart natin, si Marilo Inso. Ganun din si Mercy Canizares, ang Inso family, all the way from Kapisnon, Kauswangan. Si Miriam Masera ito ng Kapisnon, Kauswangan. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Di ang napita. Sana'y maganda naman ang inyong mga hapon, ha? Si Efren Uwanya, nangiginig din, oh. Diyan sa may malanang upol. Nagkapusta po kayo lahat dyan. Ha? At siyempre, ito. May mga babanggitin ako mga pangalan, ha? Ito mga pangalang ibibigay ko sa inyo. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Ha? Pag napakinggan nyo yung pangalan nyo, ibig sabihin nanalo po kayo ng bugas at groceries. Ha? Congratulations kay Francis Soto. Francis Soto ng Chad Kent Taxi. Congratulations sa iyo. Nakadaog kang bugas at groceries. Kaya din si Emma Amora. Emma Amora ng NJ Phase 1 Kauswangan. Emma! Kadaog ka, Emma, ha? Kasama mo si Jerry Egang ng NJ Kauswangan. Si Jerry Egang ng NHA Kauswagan na kadaugsad ka o bugas at groceries. Ganon din si Rosana Olinan. That's Rosana Olinan. Congrats! Congrats! Ito ba si Aljun Lipanta. NHA Kauswagan din ito. Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Congratulations. Ganon din si Fe Pipito ng Manggahan Balulang. O Fe Pipito ng Manggahan Balulang. Congratulations! Nakadaugsad kang bugas at groceries. Ano na, dali. Magdala lang kayo ng inyong mga valid IDs. Tapos mamaya, abangan nyo po yung ating bagong draw. Kasi bagong winner na naman ang siya sa inyo. At malalaman natin kung sino yan. Mamaya-maya ng konti lang. Alright? 3:45 of the Boston for a break here. Magpapalik ba tayo with more? Sweethearts! Malabibitaw ha, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Kaganda or City 93.7 Thunder FM Pukinon. You get 15 minutes down 4 o'clock. Sabrina Carpenter for you with Taste. Last hour na the program, mga sweetheart. Ito na nga, kumusta naman? Yung mga gagigising lang. Oy, galing sa isang masarap na pagtulog. Huwag na sabi, huwag na natin sabihin pag-inde. Pagtulog na agad, literal. Sana all, ano? Sana all nakakatulog. Alam nyo ba, isa sa mga masarap na pagtulog ay yung bandang hapon. Diba? Kasi syempre, parang nakaka-refresh eh. Diba? Parang na-refreshen up ulit ang iyong pakiramdam, pati na rin ang iyong mga mata. Kapag nakakatulog ka, oo, sa hapon. Yung tulog kasi sa gabi, okay naman siya. Oo, doon naman talaga tayo nakapagpahinga. Pero iba pa rin talaga eh, no? Lalo na kapag maaga yung pasok mo. Oo, tapos kailangan mong gumising na maaga. So parang nabibitin yung tulog mo. Kaya dapat sa hapon, nakakatulog ka. Pag nakatulog ka sa hapon, sigurado ako parang sumisigla ka agad, no? Sumisigla, baliksigla ka ulit. Right? Oo, sa lahat naman nakatulog dyan, congratulations. At tapos pagising mo, may isang masarap na merienda na kahain na sa'yo. Ay, nako! Niyanay! Diba, nakahain tapos nakangiti sa'yo yung pares mo na, oy, matanod eh ka. Merienda na, alik na. Alam niya, abay. Paswerte! Shoutout sa lahat ng mga may nag-aasikaso sa kanila. May nag-aalaga. Isang simpleng thank you naman dyan. O sa pares mo, sabi mo thank you. Sa merienda, sabay ikis mo siya. Sabay hug. Ah, ka na. Diba? Oh, ganun dapat. Still with me, Jason. Still hanggang alas 5 ng hapon. Ano man ang inyong mga ginagawa dyan. Magandang hapon po sa inyo. Weekend 4:17 oras at isa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa tanan, mga sweethearts. Panayo na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Shut to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City. 93.7 Thunder FM, we get on. We got 29 minutes down, 4 o'clock. Banana Tili. Cup of Joe. The answer was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go. Sasule, 27 pesos. SRP lang. Mga taga dyan sa may handmaids of the Lord. Magandang hapon po sa inyo. Thank you so much, ha. Sana maganda yung mga hapon dyan. Magandang hapon din. Saglit, i-shoutout natin si Brother Demsoy Robles. Maying hapon niya. Maying hapon na dyan, Dapita. Thank you, thank you. Si Ate Fel, all the way from La Pasana, Turok Motors. Magandang hapon din. Maraming salamat doon sa pag-play natin ng song na tahanan. Yun, no? Salamat. Sige, kung sabi Maria, dadihan Dapita. Anong merienda dyan sa Lapasan, ha? Galas family, anong merienda dyan sa may Burgos del Pilar, sa may Barangay 17. Tatay Nicolás, Mami Elaine, magandang hapon po. Maraming salamat sa pakikinig. 429, yan ang ating oras. Hold it! Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada. Masikip ba, maluwag?
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin!
0: Nasa linya natin si HB G. Noel, Kumpati Arangco ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon!
2: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon, si Tarts. Yung mga galing sa uptown, sa Masterson Avenue, pababa. Medyo may kabigatan yung daloy ng mga sasakyan pababa. Kaya alternate road, dumanta po ng Taguana Road going to Kamamandaan. Kasi diretso yung sa hero ko. Lagpas ng Kamamandaan, may kalwagan. Paglapagandaan ng Diabora Extension to Galaxy. Maluwag na maluwag yung kalsada kasi walang pasok dito sa may corner malapit sa Galaxy. Mga school dyan, walang pasok kaya maluwag na maluwag. Dito tayo ngayon sa bandang Baloy. May, marami yung volume ng mga sasakyan pero tuloy-tuloy naman.
0: Ayos. Sige, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Meron, si ma'am.
0: Ayos, sige, ingatan na pagmamaneho, ingatan na mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HB Ginoel, Kumbati Arangcon ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsada na dalangin ko sa ngayon. Ako si Hard Pastara Group, Noel Kumbati Arangcon ng Hard Taxi para sa Hard FM Road of Pigalamin.
1: RTA. RTA. Hard FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Baby, I'm just trying to play cool. But I just can't hide that.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. Boogie Dawn. Hey, we get 43 minutes down, 4 o'clock. That's SB19 for you with Gento. Oh, Gento. Ganito, ganito. Pagkinakaban, shout out natin ang mga sumusunod, si Fern ng NMMC. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much for listening. Hope you guys are having a great time listening sa ating mga paborito mga music. Siyempre, ito ba, somebody texted us. Sabi niya, magandang hapon daw, shout out kay Rebby Jardo Jabinyao. How do you pronounce this one? Jabinyao or Habinyao? Magandang hapon ha. Maraming salamat. Rekasama ng Christmas song dyan. Sige, this is noted, ha? Tagan salamat. Thank you so much. And standby ka lamang sa iyong request. Magandang hapon din sa lahat ng mga bawina galing sa kanilang mga trabaho. Siyempre, mag-aalas 5 na ng hapon. Napaka-productive ng araw. Diba? Teka muna, nakailang tulog ka ba dyan sa trabaho mo? Magandang hapon. Saglit lang, mamimigay muna ako ng papremyo. Oras na para mamigay naman tayo ng bigas at ng groceries. Pakinig mabuti ha, pipili na tayo ng ating winner. Siyempre, last winner for today. Roleta, saang area tayo bubunot ng ating winner? Nandito po kami sa may FICO Admin Building, ha, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hey! Oy, patag! Pagkataga pa rin kay Patag, makinig, puno tayo ng isa sa Patag. Ayun na, ang address na nakasulat ay Patag. Ang pangalan ng winner natin all the way from Patag, nanalo ng bigas at groceries, si Regine Puzon. Regine Puzon, congratulations sa kadaugang bugas at groceries. Bring your valid ID para mag-claim mo na ang bigas mo at ang iyong grocery. Sabay niyo ang ating pamimigay ng bigas. Ang tawag natin dyan, The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Oras natin, we get 4:45. Guys, alam niyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, nahilig akong kumain, ay favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025, to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na MagSaver Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026. On for a break. Magbabalik ba tayo with more? Stand by, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice overload. The price is rice overload.
5: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
5: Overload!
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice overload.
5: Marami ang mananalo, araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
4: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.700 FM kagayante oras seri 93.700 FM Pukinon. 4 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Saksi ang langit, December Avenue for you. Buenas tardes. Bienvenido bonito, sabi nung texter natin. Mga taga Village o Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen City. Kung bago pa sa relasyon, ilang team song kay You're My Inspiration. Pero kung dugay na sa ilang relasyon, You're My Consumption. Ganun pa kayo, ha? Mga taga Tessa Eatery, magandang hapon sa inyo. Kumusta lahat ng mga kumakain dyan? Fralipu-lipi naman, oh. Sige, this is Total, ha? Maraming salamat. On that note, ako po'y magpapaalam na. Hoy, huwag nyo kalimutan, ha? I-follow nyo ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, bukas na bukas po yan, para sa lahat ng mga gustong bumisita at kumain. Parang kalinderiya. Follow nyo ako, ha? Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. J-A-S-O-N Space Heart FM. Yun lang. Tapos magkita kinsta nga dyan. Message nyo na rin ako para makilala ko kayo. Ha? Maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow. Alas 7 ng umaga. Weekend na pala. Have a great weekend, mga sweethearts. Saan man nang laag ninyo ugma ba? No? My name is Jason Steele. Magpadayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
2: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasi man ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi. Ikaw naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Fart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Tila tinuldukan na ni DOJ Secretary Frederick Vida ang isyong bawal umanong kasuhan ang isang impeachable officer. Ayon kay Vida, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si VP Sara Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. Kasunod ito ng paglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara kaugnay ng kasong grave threats, mababatid na nakapagpiansa ang Vice Presidente sa bawat kaso. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
3: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload!
3: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
0: The price is rice. Overload!
3: Marami ang mananalo, araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

33 minutes after 7 o'clock right now. Lang yung pag-ibig naman yan. And Ben and Ben right there. And by the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Still with Dr. Heart here, taking care of business till 9 o'clock. Dito po sa ating programang Heartlines. Ayan, kung saan pwede po kayong bumati sa ere, ha? On air yan. Yung mga shoutouts ninyo. Ayan, kayo mismo ang magigreet kung sino yung mga gusto ninyong babatiin. Eto po na, ha? Habang nag-aantay po ako sa mga tawag ninyo. Eto po na may mga nagpapabati from 2745. Sabi niya, Buenas noche, Heart FM. And bienvenido, bonito, DJ Dr. Heart.

0: Hai po, ayan, bonito, Puriya Buyag. Yung mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro, yung mga taga Tisha's Eatery. Hola! Ayan, maraming salamat for listening sa Heart FM. And hi na rin daw kay Mr. Ryder. Ayan, talaga naman, si Mr. Ryder at saka si, I think si Raito. Hi sa inyo. Ayan, maraming salamat for always listening sa Heart FM. And of course, we're saying hi na rin sa mga taxi drivers na patuloy na nakikinig po sa atin. Good evening to all of you there. Yung mga naipit sa traffic, ganun ba? Kumusta na ba ang boundary? Okay ba rin ba? Mga taga Marjun Taxi, listening to us right now. Hi po sa inyo. Mga taga Ipotada, ha? Taxi drivers, maraming salamat for listening. And of course, Kitoda, ha? Diyan naman po sa may Limketkay. Maayong gabi. Good evening sa inyong lahat. Gabi na pala. 7:35, kasama niyo pa rin si Dr. Hart. Ay, kung gusto niyo mag-greet, ha? Again, you can call me. Yung text lines po natin, 0917-1579-927. At saka yung isang line natin, 0961-8924-927. 7:36, more music coming right up. Just keep it here on your Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Payat na ko, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha, sa paniudto, duha, panihapon, duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Globe Trotter.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and proud.

0: Machado by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la.
1: La, la, la, la. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cayenne, Dior City, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon, 8:15 ating oras. Second hour get-together na po sa ating programang Heartlines. Kasama nyo pa rin si Dr. Heart. Ayan, all the way tayo till 9 o'clock tonight. At syempre, playing all your favorite songs. Ayan. Sinasabayan kayo sa inyong pagpanihapon. Kumusta ba yung mga kumakain ngayon? Hi po sa inyo. Sarap-sarap ng mga kain. Laki-laki ng mga subo. Lami bang, Sudan? Ayan, hi nga pala to Canizares family and also to Inso family and sa lahat ng mga taga-Kapisnon, Kauswagan. Hi po sa inyong lahat. Maraming salamat for listening sa Heart FM. And I'd like to say hi na rin. Saglit ha, eto. Mula kay 5574, sabi daw nila, grabe daw ilang wait yung 15,000 surprise kiss. Grabe po't maka-intro si George ba? Ako lang to. Oo nga, off nga kasi bisperas ng birthday niya bukas. Ayan, advance happy birthday kay George ha. Ayan. And ayan, pababati na lang din daw kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, and to the rest of the BBQ family. Hi kay Mayor Miles and Hazzy. Ayan, hi kay Lola Amy. Ayan, hi po sa inyo. Maraming salamat talaga mula araw hanggang gabi kasama ang Heart FM. Sa lahat din ng mga city buses na nakikinig po sa Heart FM ngayon, hi po sa inyong lahat. Ingat-ingat sa inyong pag-uwi sa inyong mga bahay, ha? Ayan, yung mga pasahero nakikinig ngayon. May medyo yung iba inaantok-antok na. Ayan, pagod galing sa trabaho. Ayan, iba na may galing sa eskwela. Ayan. 8:17. You can still call me 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. More of the hits coming your way. Just keep it here sa inyong Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Mida ko na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nadun ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Kabisado ko na. Nako! Gano'ng katamis man yung iyong labi. Ha? Kabisadong kabisado na nga talaga. 8:33, so with Dr. Heart, this is Heartlines. Saka pa nga ba? Sa 92.7 Heart FM, siyempre ang radyo ng heart mo yan. Kakasama tayo. Ako, final 30-minute stretch na pala ng ating programang Heartlines. Siyempre, like to say, hi nga pala kay Tito Sangria. Nako, ayan, hi sa'yo. Chill-chill taxi pa rin ba? Kakalam ko, chill-chill taxi eh. Ayan, maraming salamat for listening. Always, ha, lagi talaga nakikinig. And, eto naman mula kay 1911. Sabi niya, advance, happy birthday kay Miss George. Ayan, miss you na daw from Ranz Caballero and Tropa. Here at 7-Eleven with hot coffee. Nako talaga naman. San ba yung 7? San ba na branch yan? Pakasabay nga ng hot coffee dyan. Sige, keep your message coming ha para sa mga pa-shoutouts ninyo. And of course, kung gusto nyo mag-greet, pwede pa rin naman. Mapapahabol pa natin. I can still accommodate around like 1 or 2 callers para sa ating programang Heartlines. 8:34 is our time, and I'll be pausing for a break. More music coming right up. Stay right here on Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: Nakaplano ka ba mag-abroad o mukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Causwagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, good on. 844 right now, still with Dr. Heart here. And this is Heartlines, 92.7 Heart FM. Till 9 o'clock. Para ba tayong nalalabing mga ilan na lang ba? 16 minutes to go. I'd like to say hi and happy heart listening sa mga friends natin nakikinig ngayon, ha? Ayan. Sa, mula kay, ano to, 8941. Ayan, shout out daw sa kanyang mga kiddos. Ayan, kay Elsa Girl and Sharky Boy. And sa kanilang gwapa nga mama na si Hannah. Ayan, kay Mama Hannah. Monsir G, thank you for listening. Ayan, first time daw sila kadungog kay Dr. Heart nga nasa gabi. Lagi. Unsa magud ni kay nanghangyo magud si George. Kasi nga bisperas ng birthday niya eh. Mukhang parang birthday din ng kapatid niya ngayon. Ayan, happy birthday nga din kay Nicole Arciaga. Ayan. And of course, sa lahat na rin ng mga nag-birthday ngayon, happy, happy birthday sa inyong lahat, sa inyong all. 8:45 is our time. Mukhang may caller tayo ngayon. Let's try to check the line out. Hello, Heartlines. Good evening.
1: Good evening, Dr. Heart.
0: Yeah, sino to?
1: Lady M, ang kinagam sa
0: may igpit
1: ako.
0: Ay, si Lady M pala to. Hello, Lady M!
1: Yes.
0: Kumusta naman si Lady M?
1: Okay, so far so good.
0: So far so good. Ayan, mabuti naman. Sige, Lady M, go ahead. Greet your friend. Shout out ka na.
1: Yes. Shout out to all mga hype natin. Mga friends. I'm 23rd month, sorry for tomorrow, Mitcher Square.
0: Ayun! Anniversary niyo bukas?
1: Yes, mansari.
0: Ah, mansari pala. Nakakala ko anniversary. Pang ilang mansari na ba yan?
1: 23rd.
0: Ha?
1: 23rd.
0: 23rd? Nako, grabe.
1: Next month is, next month, 2 years.
0: Ano bang message mo sa iyong Mitcher Shower?
1: Ang message na ko sa iyo always pag sa imong area, ihala ko diri, abot sa imo, love you so much.
0: Ayun. Ayan, maraming salamat sa pagtawag, Lady M, ha? Ano ba request mo?
1: Thank you, Dr. Heart, kay Conley.
0: Ayan.
1: At happy birthday kay DJ George and kay DJ Harvey and kay Sister and kay Sir Clark nila.
0: Ayun.
1: I feel senya talaga sa imo, Dr. Heart.
0: Mm-hmm.
1: Thank you so much.
0: Sige, anong request ni Lady M?
1: Saksi ang langit.
0: Saksi ang langit, ha? Ayan, saksi ang langit. Saksi gud ang langit sa inyong ano, sa inyong paghinikog maay.
1: Ha? Ang love story.
0: Sa inyong love story. All right, yes. Thank you so much for calling, Lady
1: thank
0: M.
1: You so
0: at
1: much.
0: Syempre. Oo, ano ang radyo ng heart mo, Lady M?
1: 92.7
0: Heart
1: FM, ang radyo ng heart ko.
0: Thank you so much. Bye. 8:47 is our time. Let's move on with a song here. December Avenue, Saksi ang Langit. You're in Heart FM, 92.7, ang radyo ng heart ko.

variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 12 o'clock.

0: Heart FM time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:17. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46. This is Heart 92.7.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:13.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:32.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
4: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
5: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
8: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya Deoro City 93.7 FM bukid noon weekend 4:10 after 7 o'clock isang good morning kumusta po kayo lahat mga sweethearts mga buntag ayo welcome aboard this is our program every Saturday morning mula alas 7 hanggang alas 9 at syempre ako po si Jason Steele ang inyong kapiling ha ano pa nga ba dalawang oras na naman less than 2 hours na lamang ang ating pagsasamahan ang mga sweethearts natin mga nagmata na ngayong araw na ito ng Sabado kahit weekend talagang kailangan gumising ng maaga o tama-tama andito na po ako gising na rin ako at magkasama-sama na tayo sa ating mga favorite music ano ba rin yung mga plano for the beautiful Saturday ako na po bahala din sa mga ma-beautiful music na magiging background ninyo habang nagpiprepare right o yung mga nagta-travel na dyan yung mga bumibiyahe na pero naka-background din ng Hard FM magandang umaga po sa inyo lahat anong plano ninyo para sa araw ng Sabado pwede ba chismisan nyo naman ako ng konti dyan o pwede bang fast breakan nyo ako ng mga chismis pwede naman tungkol sa iyo pwede rin tungkol sa mga siligan mo anything under the sun alright text mo sa akin 0961-892-4927 pwede nga shout out yan eh diba pwede shout out yan ipadala mo lang sa akin ulitin natin yung text line ha 0961-892-4927 sige, pangapi na mo! Ngayong umagang ito ng Saturday. Labaday, as we call this one also. Mamaya natin elaborate yung mga gagawin nila pag-araw ng Sabado. Teka muna, 7:15 on the clock. Nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naay pariente gikan abroad nga magpadala o kwarta o kung naamoy online job o makadawat o sweldo gikan sa laing nasod, pwede idiretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances gikan abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. 108,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. And for a break, magbabalik tayo with more. Oi, standby lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

Na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kumbaga sandahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?
1: Nari 2.700 FM Cagayan de Oro City. Nari 3.700 FM Buginon. Hey, 31 minutes after 7 o'clock. Oras at isa natin ng Big Shot Hot Dog. Miti na cheesy pa. Isang magandang umaga po. That's Looney for you. Arthur Neri with the Palaisipan. Good morning, mga taga-kamamanan. Gising na ah. Yan, maraming salamat sa BBQ family. Hi, Buntag! Dagang salamat sa inyong palaging pagpaminaw. Teka, nagsipaglaban na ba kayo dyan? Ha? Kanya-kanyang babad na ba ng mga labahan sa mga oras na ito? Magandang morning, ha? Huwag muna labahan ang sikasuhin. O, pamahaw siya. Mahaw muna, bago laba, di ba? O, yung mga uncle natin dyan, no? Na nakaschedule na naman na magkuso-kuso today. Ano pa nga ba, uncle? Oo. Eh, mahaw muna. Yung mga auntie naman natin, ipagluto nyo muna. Pakainin nyo muna. Pakapihin mo, pamahaw. O, pakainin mo na masarap. Sabay, paglabahin mo na sa katutak. Nagbabakasakali na lang na tsuma. Alam na niya yan eh. Oo, sa mga uncle natin, masisipag. Saludo tayo sa mga yan. Di ba? Uncle, salute! Napakasipag, di ba? Maghapong magbababad na naman sa labahan, sa laundry area. Pag sila yung maghapon, literal lang, nakakatakot, ano? Sobrang dami nung nilaban ba? Iti po ang family yan, eh. Di ba? Yung mga estudyante, yung mga pumapasok sa trabaho, ikaw, marami ding, di ba, hinubad. Nako po. Eh, talaga naman, literal. Magbababad ng umaga, magsasampay ng hapon. Tibo, kadlaw. Eh kasi syempre, nandiyan, kasama na dyan yung mga petiks-petiks. Di ba? Alam naman ang lalaki pag naglalaba. Oo, daig pa ang dag dito, nasa trabaho din. Panay ang break time. Diba, hindi tuloy-tuloy, panay ang break time eh. Panay ang time out, akala mo nasa liga ng basketball. Magandang umaga, kina Roxanne Mancha, ha? Good morning, kina Wilma Osorno. Lord of Mercy Sakalang, kina Candy Atok, Mercy in Diamond Sueto. Good morning, kina Samuel Mosqueda. Kina Charo Dumalaga ng Maramag, ha? Maraming sinaman, kina Nino, Isabel Bactong, kina Marisa Doroyan, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Merard Tismo. Magandang morning! Maraming TY sa inyong pangpamina. Okay, Mami Marilyn daw, magandang umaga. HBG Joseph, sa'yo kaayo ba? Teka muna, naglaba ka na ba? Sabi, hindi pwede maglaba, maghapon nagmamaneho. Eh. Tama, no? Lahat ng mga drivers natin, good morning! Maraming salamat po kasi naman naka-Hard FM ka na. Okay? Commercial break tayo siya, glad. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: This is Hard 92.7.
3: Usa ka makabuhay day. Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balik-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Kaganda Oro City 93.7 Thunder FM Bukid on 7:47 at the clock. Time check brought to you by Fresca Tuna. Go sa suli 27 pesos SRP lang. That's Cherry on Top Beanie for you. Isang good morning lahat po na mga motorista natin bumabiyahe na sa mga oras na ito. Bagamat Saturday weekend, walang room, di ba, para mag time out sa pagtatrabaho. Magandang morning po sa inyo, sa mga naning kamot, yung mga maga nagwarwariya. Kaya maraming tiwoy kasi naman kami ang naka-background sa inyong mga sasakyan ba yan? O, magandang morning po sa inyo. Sa mga may tindahan, magandang umaga din. I'm talking about your businesses, ha? Sa mga may negosyo dyan, magandang umaga. Yung may tindahan, sari-sari store, good morning! Sino na naman kaya ang number one na magpapalista sa iyong tindahan sa araw na ito? Ilakas mo yung radyo mo para pakiparinggan natin. Oh, yung mga madalas magpalista dyan. Hey! Ay, buntag! Sa lahat ng mga medyo bumubuelo pa, tumatiming na magpalista. Okay lang yan, kasi naman eh, araw de peligro nga naman. Tatlong araw pa bago magsweldo eh. Baka naman nakakaluwag-luwag ka, kaya ka may tindahan ka, pero negosyo rin yan, ano? Baka naman pwede mapautang mo rin sila, mapalista. Kung nagbabayad naman ang tama at, di ba, at regular naman nagbabayad, bakit ba hindi? Pero kung magpapalista ay parang teka muna, nagkaka-amnesia pag araw ng sweldo at nagkakapera. Aba, ing na nga, unsa, magpalista na sad ka? di ba, naalala mo ako ngayong, di ba, nangangailangan ka. Ayay! Okay, ano naman yung mga may palista sa ano, sa tindahan. Huwag nyo silang kalilimutan, ha? Yan ang mahalaga. Hindi man ma full paid, di ba? At least kahit pa paano, nakapag-data. Di ba? Ate Belle, all the way from La Pasan. Magandang umaga. Thank you so much for listening. Hey, good morning! Shout out sa Ravides family. Magandang umaga sa kanyang kids now, Kenzo and Francine. Sa kanyang husband na si Lorenzo. Thank you so much mga taga-saan ito. Ah, Zone 6, Luyong Bonbon. Magandang morning po sa inyo. Kina Gina yan, ha. Thank you sa inyong always sa pagpaminaw dihang Dabita. Abangan mamaya yung mga winners ng bugas at groceries na nanalo na, ha. Abangan natin lahat dyan. I will be re-announcing those names. Kaya naman standby lang mga sweethearts. 7:48. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po mga sweethearts. Madayon lang sa pagpaminaw. Ngayong napakagandang umaga ng Sabado. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Can you feel my heart?
5: This is 92.7.
6: This is Heart 92.7.